Zingpa, ahongki puan kyangna FM zalakat point lime megahertz, Akashvani Chachanpura pan paite program ahi. Tu zingkali hun sewa lialun mang guite apan latwaling nga ina inading. Olay lama sa pendingun lialun mang guite apan bangdin chila hingay kema sa pendingun.

0: Akaswani Churchanpur, to Zinkala, Popala, Tado Kampawang at Hilhetanaita. Twin Zinkaldak say eliminate song again to Okitonin. My village, my song, Hunahmar Kampawin. Roliento, Holim na ngay na inaiding.
1: Akaswani Churchanpur, my village, my song program.
2: Kaming surole na na saikot homle na kani saikot a pieng ka na saikot a seilin tuze na saikot a kani saang ka zako somli panga February ni som panga kan ka pieng a kakum su kum somrit su kapak ta na anile tlana na bak metane kum somrit ling na di kapahin Mizoraman toko nung luta Japan ral ma dai kan saikot kan hung lut chun kalalon tlung no atine sutakan toka saikot a ngat ngat kan na kanu hom hi nau pang sai ko ta nau pang chi te ni lain thoka lutan na sai ko mun loyan thoka lak chong chon ki wa sai ko mun loi tlang a lak an ni kanu ka pa hai khom sai ko kho sok sim sim kan japan ral boy ma da indian independent mu ma kan ne ta nau pasal pali kanaya nu mai pakat so kanau hai so an pui kling vong ta tu menan uma tuin nu mai nei lo au patak le nau pang takan na jai le chon kan tlang pasal ngat pathum kan uman
1: i rol nu ala o mane
2: kumlian ta jomi khi san na kathil tho chu lo kan ya chon bong khom tlom te ka vai meta lo na ya phak jong kan ni deu tak bong hi a lok tho ne bong pui thing ru le sang thumin kum khat kan kan choka a voi khat te nei na kan sing red wel kang an chok pha ka a pui le te choi hle pa bong vai tho chi takan an mi rok to ke bulin tran na kan nei tlo ma kan thang sat thai no so ngani le chon bong vai tho chi ni pha ka jong na tla ka ne a then chun pui som da ma ne tho lem bin ne kha tai sang a sang ru kon in chok pha ka tla kha ta chu khi hang kai da yela bong vai tho tla ak ta ka ne ka bong vai chu ei nin se bong ai tiang chi na ana chu a chal lin nan hung in tla pha le bong tak nan tla ta lak in bong tak da man pieng a chang chun se bong ai tiang khon nan hung pieng tho wa bong pui kha tai in Sherly Sherma da mai lak chang uma chong chun bong vai cho lok tuin bong su panga cho ne kan asan su bong vai an taka katha ra tano phwa nga hin bong um phale mi lokara ching kho mangai le hin tam ka vai the no ke su katha ra tano le bong ne ne ka sora sai ko ta a then ka pe ka then tu wa pis le na hin pa waru ka pe ka chong ve ku chunel thil tho kan nik jong chu a tu hin arem chang chang hi pathen jarin ka tho thoin hoi kati wonga chulai jing chun ka thai rat ta no chulai chun nu mai pun khong na pun kol hai order hung phale ka sim pek la ka ai jol teng dam nagale na dam ei ni hilai tui tha phai bela dam hin a tru le ma monum pha phale mu order khan ka sim la pun kol chu
1: dam wong wong la si sel takin isin ho na ko nga pathin en thui sin da che
2: Oh, ni rosa kalom talo, wai tukin po na hun rem sangay na ikay hum kalom kopel.

ding da nga ahongin chiangin tangam gin kilom hunse a Esther sertol alom ti apan kompa wa ki sala twale nga ina omdinga da nga le minit som le nga in min thang le alom ti apan simte kampa wa ki sa pupa la nga ina inei ding da nga le kimin paite program omdinga wai huna man nga ilian le alom ti apan pupa la nga ina omding dagukin mar program omdinga wai huna pengpele ben ti apan pupa la nga ina inei ding daguk le kimin thado program omdinga wai huna thingjabong cultural troop ti apan pupa la nga ina omding ni tak dak sagi in farm and home hun se mar kampawin ingai khidingwa wai huna pengpele ben ti apan phanna la nga ina bana gwale mauzanga khunna sep to kisai a fimlal thang to holim na ngai khiding hi daksagi le kimin imphala pana lakson manipuri thuthak lakhom ingai khidingwa daksagi le minit somli lenga in dam theina hunse a doctor lingkho nei mate to holim na ngai khiding hi daksagi le minit som nga lenga in tangam ging kilom hunse a bi lun thang le alom te apan vai phi pawa ki sa phanna la nga ina omdinga da gyale minit som in the author sun se mar kampawin ingai khidingwa wai huna el reveal pangam te to holim na ngai ding hi ni tak da gyale minit som ni in local talent western music hun se a muang min thang le alom te apan sa pawa ki sa la twa le nga ina omdinga dagyal akimin numeite hunse markam pawin ingai hedingwa wai huna nu chingboi tang thu ngai heding hi dagyal minit somli lenga in deli apana lakson hindi pawa thutak lakhom ingai hedingwa da kwa in deli apana lakson sa pawa thutak lakhom ngai heding hi da kwa le minit som lenga in git gazal hunse a rawan film late ingai hedingwa da kwale akimin mumbai apana lakson vivid bharti ngai khinon in tu jana dinga hunse ni tak dak somin kha kahiding akashvani churchandpur tu in tangam ging kilom hunse a esther sertol alom ti apan kom kampa wa ki sala twaleng aban banin ingai dingu

Tunia dinga tangam ging kilomun si ay ngay hiyak teo hei ting hei ta. Akashwani Jorjanpur tuin ni taglam da ngale ki maginto okitonin pa iti program ingay dingo.

0: Aba na dingin, ingay som non dingo, san nim la, Zion lun mang chi la.
1: Bu Nathanael kham tuang la pua, san nim la kai, patien la, ina patien pa toy na man sadi ka hiu. Faro lun mang siang sal tang te, tungay lo sang bang beita e. El sang bang pei sal tang zatam pei bung suan nun

0: Iba vana dingin ingai som non ding tang bang dam ding chi la
1: pham sa bo jam da jin hang sing a ji in angai na la sa nem la kai a hi tang bang dam ding lung ka gul man vai mang sao suan siang ba song ve nge lunga ka gul tuang tung man lo koi nem ka kya

0: thiên mang ang lai chị la ingai khen on ding
1: thiên mang lang lai lam bang son nin long bol ngai ten mal bang hun ko e mal bang hun ko long bol ngai ten sul hong e ki

0: tuni taklam ilatom na pending le hunom lai tengin tuang tun manlo chila man ngai lian le apol ten ahon sako ingai khedi
1: tang ban dam ding lung ka gul man bai mang sa suan siang ba jong veng e lunga ka gul tuang tung man lo koi nem ka kia lai

0: hi akaswani charchanpur fm megahertz zale pakhat point palian thoka huinsu ma program ani thapur ni som paku jan ting daruk andri invoice na dinga ai hun ni na hong anita moisan tinga ai hun a hin peng pelep ben lalhi sung sanaten an roin pile puhla an sak engai thak ting ani pile puhla lalhi sung sanate in an roi peng pelep ben in an sak mong lon sai ngai thla ngai ti
1: dali dali khola mi mso khola mi nu ni si bro en pi pi nta ni tu la ta long ta ta ta ni zo zo zo ha ne la kon chu ni la

0: in pomsok in hing hin now anin oi lakani
1: le ai now ming ding chu kei apuhin hung phu kati a ming ding in zakap ani a asan chu sa za ka kap telin zakap ti ka phu kani e kalom le chule chun zu kha don ro le ha zu le sa chen ro
2: Don't.
1: Eh,
2: Le.

0: tu ta e ngai tha kha chon lam la ani e hun la nei po tang kong vai la la ngai ti
1: kui kha hum kwam rong le hum kwam rong le hi tang kong zarin ei mel ma hai ei ngam ta kul insang ta khom tang kong zar nei ka zau ta hi ral lak sum khom tang taking ho na mi him lu khom tam takai mel ma hai lu khom ei ho na ni hum kwam rong le voi zan chu zu akum tumung choi la hai chong ai ti hum kwam rong le le ngak nu le val hai kha zai ming oi rong le tang kong lan

0: a mui na chen a mui thal chen a uma ka khan mui thala khan pa zai khan jung me de tro ta he nan jung heran le pa zai yang ke lok zar zara kha pa zai yang ke lok zar zar kha a na ke pha pa le an su nga an su kha to la an ke hul no ka an khu ya an ru no no kha pa khu in la ru la chu chu an kho nga chu chu thing ka nga tul za ko tul ke kor pon bil pon a pon ri hai chen an lo tho na chu hiang mu ya an to kin an lo tho ni le ye e mu ye cha be be ka chun mu chu a mang ru in dik tak chu ba tling ching a chol di sin la chu chu a a cha tak ting dang ne dai but ling ting ya ke rai rol rol a lo lin a lin po le sha ka ka e tu ka a lo cha ta ka ni
1: lo mam ko pel chung hai ba ka chun ngai thle tu hai ko la ma son na ding thil thil sa the le nei ti
0: ma son na ding chu he ai pi le pu hai an da ka thil an lo tho hai reng reng Dula chang tarin a ban vong hi ban tero tanta kaydaya lay darna pai kongana lay korda na zamana tuai kum tu mitam takin eight alto dan a hidden wa angai nai hidden wa a miruk tu hiang tole hin kanao hai ba in tu lai pani Narsin to go high, Michigan to lie high, Padi Pangalai, Kalosu Puiting Venta. Tobe tea tucking a head.
1: Oh, Ningate Tilom. Can long motel tepo, nice to high popo in a two till two and low low, Puinga can be say.
2: Oh, so.
3: Le Magnule Valhai, Hunkom in La, he. John Lam La. Sakzai, he relate to Le Hunkom Row. Le. John Lam La, hai sakai ti.

0: Akash van Nature Chandpur. Nitag dak sa gila minit som lila nga aginto kitonin. Damtay na to kisay hun si a. Dengi na naapan mipi kivending dan chi tupi pansana. Dr. Lincoln ay matit a holim na ingay hiding. Holim pitu Janet ingay dingo.
1: Akash van Nature Chandpur. Tuhin dok. Dr. Lincoln ay mate medicine specialist to kiholim na nadingin Akaswani Chachampur local recording studio muna kaumlonin. Dr. Amasapenin na patman luta na hong pido ziin Akaswani Chachampur minin kangailut na le kazana salam kahin pi e.
2: Kaysong kikipa e.
1: Tuhin itupi lang analut pay zinghitin na. Itupi chu ahile connect with community to control dengue tichu. Dengue na naako na zalhang tichu mipi na ho kiven didan titupi ahiin. Kahin do no masapen cha hile dengi nat na hi ipiza chule hi chen nat na ni ho hi iti umuvem ti ega sei pi lachan ke pau minte
2: ole dengi nat na hi viral nat na hi inna dengi hi serotypes kitile chili au min hi chi viral nat na hi in ipiham viral nat na hi ja chu antibiotic ni azong phachum lo viral nat na hi ja chu na four types au min 1, 2, 3 type li ahin hizong le hitu chu athu pipon na lang khara dengi ya kitile chun abona khat zo zo kinai thei ti ahin ewanga india hi type 2 pa hi a common in na azong a serious zo eh ti chu hitu chu dengi na na types ipipen ham ti chu na viral disease ahe ti chu ka sai no ma he
1: di pau min aba da chun ipi ako na hitina na hi hung ki pan ham hitu dengi na na
2: dengi na na hi viral na na hi in a hi wangin akila ado thaina hi ile mosquito na thokang thokang la jong khu thokang chitam tam ta umahin thokang la jong aedes aegypti ti hin na.

0: kanga kuna hi kila do hin hi chi thokang hin hi chi virus chu apua athi sana a umting le hi chi thokang chu mi a pe ting le hi chi virus chu mi him e ho ta sa mi him thi sana a lut ting le hi chi chu na na chu hung kila do thei hena a thokang a kuna na nai wanga chu thokang in a cause lo in tin a cause chu virus hi thokang hi apule le apang hena chi chu ka sai no ma
1: ale hi chi thokang hena ippn tua isei tain ale hoila ahinna a common di se de umnum di se
0: a chu chu athwa thupi ahinna hi chi thokang hi hoilai mona umhami tai le fresh water collection ti de ham alhang pia bucket atui ki khol syntax atui ki khol ahi lawai le lam lam lina jong lam pia hong sitting le tui aveden na flowing river hi lo ti de along tui hi lo atui veden ho hi cheng ahin na hi chi thokang
1: hi
0: hi chi ho a chu cheng ahin hi chi thokang chu hilaya chen chu ano hung kewa 7 days ka hi ano hung kewa le hi chi chun aban bana hi dengue hi unspread the hi je achuna hi chu alang pia hi chu hi
1: ale hi chen ni sagi sunga chuna hung spread do ti de dan chuna na le ale hi chen ni sagi masanga chu hi che tui ki veina muna chu op de nei de ei lo le ipiti da nei de
0: e ho in ina i chen ta bangwa kho amho dinga a in hi chi tui veiden chu hin na hi chi ja chu alang pia hi hi chi tui veiden hi a hung umlo ting le ila do ting le dengue hi ke control the he ti dan de ahin na hi chi tui veiden reservoir elo le collection of water for more than 7 days to ni sa gi wal chana tui hung ki veiden sa hi chi hu i um sa lo le tho hi chi na na hi avenga ki veng do thai he ti chu ka sai do no me
1: ale nang ma ngai dana chana hi chi dengue ve ho elo na na nei ho na control ball thei na dinga chu zalhang in ipi bola phana sa in
0: hichi hi a important ta hin na athupi ta hin aji chu thokang in ape akuna hung kila thaina na dengi hi vending dan hi mi pin rolin ta kinen na mo ponalin ta kinen hichi chu ipi hamiti le kasai banga chu thokang chu tui ki veidena ni sagi ahina hile hichi thokang chu tam che che na hichi thokang chu atam chana jang chu hichi dengi na na chu bai lam cha kila thai mi hemin kila thai ahin na hichi ja hi alhang pya hichi thokang hi zana thokang ahipun na kasainum khachu ama hi suna thokang ahin sunil ha langa in pet thokang ho ho hin na hitza ho zana kankal ke suna jong chuka na hi di pon na suna odomos ki noelo le suna thokang ki pesa lo hitchu given na khat ahin hitchu khat ahin ani na chu tulaya e ho jong masanga chu ipui pa khanga chu ipiham tui along ki ne hin na to hi tui ki khol ki cho tho asin tek sa ki khol aban le baket a ki khol tui ki khol tho in ne owa ko na hina chi ja hi e holanga jong hung lang a hitan na masanga chu delhi la ai bola hat hamiti le delhi la ang ko tui ki khol tho bo ki ne ja chu a thokang chun chilaya chu ana cheng dena thokang hung tama ko na chu hung hat a hin na hi chita bangma chu e hwa jong hi to hi asin tek sa tui ki khol tui ki cho tho aban le tui along ki ne talaw na hi ja hi thokang hung punga hi chin na na hung punga heti ka sai no min na masanglai delhi a chu delhi piham am municipal corporation ho khunna system khat ana simovin cooler water ho ja ang khu ana har hinna delhi la chu hi chu khomon rule asimovin within 7 days ana cooler tui chu na lip la lawai la fine ball win na hi chu very big step a hinna hi cha kuna chu tam ta ki veng do ta a hin hi chi ta banga chu e honjong e ho society a example a chu latrin ham khara tui koi jong le ni sagi kalwa koi lawde na bu la ding syntax sa tui jong khu ni sagi kalwa koi lawding na hoi lai lai he jong le water collection jo si khu 7 days hi ta chu collection i bol sa lawa hi le thil tam ta hi chi dengi hi na hoi ta ki prevent he ti chu ka sai nom
1: o ki pau me ale aba na na a hi le khu le ve nga dinga na dengi na na a ki the thang lo na dinga chu ipi bol the ham
0: hi chu ta ka sai ta banga chu na ipi ham as a community head ham ai loi le village authority ham koi ham kha chun rule asiba na rule asiba masanga malaria jong chu masanga hat an hat a hin na notice a he malaria ja mi athi an athi ai wanga chu to he malaria lo hung ki kap ji ban le mosquito net government in free an hop ji hi chot bang scheme um ja hi malaria jong ata nga hung down a hin na chita banga hi to he upcoming he hon dengi in a yovin na ichi village authority ham ai loi le community sunga rules sim ho dan sim ho in e ho le e ho ki ka jong dan ikisip uwai le ki ven the ta he ti chu ka sai no me
1: ale hi che dengi chu ave ho chu na adam do hi ipilam pang ki piam achang ki piam ma hi lo le a ki ipia don tho ham ki khai tho ham na ka tho ham na ipipian chu ki piam alo wa dinga he
0: dengi hi viral na na hi ja chu antibiotic ipia la ka na lo hin na viral na na phot phot chu antibiotic ko ki pingai lo hin ipia jong le anti

0: bai ti a hung dam do ding a hi pon na ama hi fluid management a hin tui hoi ta ita sa hi tui lo mai le kho si a hin na dengi hi dengi na na hi clinical phase ti da ham anat hi time hi thumin a ki homin na hi chi thum chu a first na hi a ipi ham fever ham khat ki nei elo le rash ham khat ki nei ilu su do iti hi asan sana bol do na hi to chu ma hi chu hi akipat na phase a hin na hi chu zo phat le khun critical phase ki ti umahin hi chu critical phase a dena danger a hin na hi chu lai ta khu ipi ham ita sa tui a lo ma hi le ki serious thaising na na hin na hi chu zai dengue hi alhang pia hi alo hi chu chat lo hi na dengue chu ipi ham ita sa chu tui chu ho ita dehydrate ditina hi zing na treatment chu ni hung ha sa na ai lo le tui na ha don lo le dengue na ve kha le na serious zing ditina Oh, alang pia he tak satu ya hoi ngai.
1: Ale, ada tu gam segama he ha common di
0: se. Tidak tu gam segama serious na.
1: Ale, dengki aku nana iki vienda dengan tu global strategy tu ipi umtai dem.
0: Global strategy alang pin India inzong ipi ham tua eh hola he le dengki he tu kanga hongum panahin na. Masang tu anak ki ha head pon na kasai tebang tu tua he syntax tu in ha kolo. Tui along in ni lo phalwa he dehi la ta banga tan water collection ang tam phala he hunga ra hin na masanga chu hi ta global initiative jang chu a chu hi le piham dengue vaccine ko au min na deng vaccine ke ti vaccine au min ewa India hin license a hinai pon na ji vaccine hi gamdang hawa chu license a hin khuti lawa hi la chun hi ta global initiative hi lawa ik piham ma community level a elo le state level a to dehi a prevention a bol dano elo le municipal corporation hon amo on step ala dan ho chi o min na global atu ti ya sai thading pena chu vaccination pa ko hin a hin India wang chi chu license a hinai poi
1: o ale hi che dengi na nani ho chu na ipiti umwa di se da ma ho yong ve pha
0: ni na sai ta ma chu dengi na nahi any febrile illness ti ta ta ti sa da hung nei do na tabanga ho apat na hi face thu ma hi na hichi apat na chu khosi ding ilu so ilu chang na imit chung chun hian na na na hichi chu face a hin hichi tu 3 to 4 days face a hung hizo phat le chun critical face kit a hin na hicha chu hoita i dehydrate lo le hicha ho ipi ham ithi sana ko na itui hi po do zia ipi ham i lungs na i chu ba tu ki khol i oya tu hung ki khol thai hin na hichi chu a critical face a hin hichi face chu in kal do kit le chun recovery face kit in na tui an po do ho chu ita sa ithi san guya he hung hung kit a hin na hichi pet ta khu tui ha don le dena danger kit a hin dengue chu chiza chu dengue hi a face dong zu ya
2: tui na ba na tangam ging kilom hun sia bilun thang le lom te apan vai phe pa wa ki sa phat na la aban banin ingai dingo

0: Tuina bana, the author sunse markam pawin ingai khidingwa tunai ngai khyak dingwi hile el reveal pangamte ta holim na ahi holim pi tu nya ngai lun ingai dingu
1: akasvani chur chanpur the author program lo ngai khatu hai in rengin chibai tu ta tum hi pu el reveal pangamte ale khabuzi thangthar sekibusu bing bing na ei nei episode pathum na engai tlak ding ane
2: anok mi su now in call in tak ji hai now in call over sade o gatya nikachu tuver kataka kan meng te puhin te pathum ane ya mazu amana chu mazu aman chu kan tul zol khanan su a ate hai kan no tiran su an phang no ding ri pha ba amana ba la topa ahum su no ka e meng te khom tu zo loving now kalo in call he make ten and now I want look train thalom lom ti kai ka kazu ngai tu khan eh now in call dinga thang kalo lang na sat no si hai ka concrete to ka khatan to kan su kalung rul chun jingkar bte han pathinan in par moi na ru pui si an en tira athil si mai aman soi mai mi ri chu no chun chuk tiran ngai na ti meng te da mi ru wa ru pin now in call dan ngam in chuk tiran ti hai ka feel same high ti ai dang ngai to suba ka kanau hai hi big na now ten ni lai ko ran ma ka thu ya basturin pathin minglamin thu an min tim tira kha ka thu tim kha ka zup ngai to khan suk puitli no pal ka ti tin lau khan kanau hai in ko le kan vet sila ko ran ko min an mi mu pe no khop khan an nau hai vet pui ta khot lang nen mi mu pe no khop an nau hai vet pui roi wel san an nau hai le le kha no in khom uk sat lan nen ti khai kha an mi dem hai kha ka zung ngai to an mi choi moi na ka ngai ya ka nau in kol ne ka pui mol le mi e khom pathi nen sin mi pek ma ti hai an na chui har sa je thuni oi no chang hin ka mi thi tla hing long long ka bui pui cheu ka thun oi no ka tin a in chang chang chang ta ro kai ti ding lan sun ka nau hai kai na lampuin di ka thu yan le khan an roa chun an suk sul nai dam kha ka su ngai tho oho lampui tha ka ko mu the na dinga thil suk sul lan lo ni ti hai kang ri khan

0: siki busuk thangthar siki busuk kathi se siki busuk an ril anga alu bena varnalen za umna ben dok theina among bena tangka sumle khusak theina ben dok theyani boka education eti thangthar siki busuk hin mimol asuk varan se mimol ta khum lekha thim sun avarelane chin mire thei le daikil karami min ingmalo an ngai hai khum lekha nung thim sun anni kha adom sanga mi hai ngai sang mi hai an ngai ro pui an nya chun mel si hai khum kha an mel sutra chun ping in her ping fulo eti hai khum kha hi education atum moi e manise mi pasi hai in nir sok nei nan manga na fra hai tu khamen ka week arant tinom nai khom mi thim nir mun san hung nir phatsen chu sung le kon hung hawa line tun hawa ka chu ding ini ka ni na pa ini oh ka pu tu pa ini a chung su kan pan sa hai pan thang hai ne a ti hai anon le kan khol ria la kan na te kha mi him thi che anu thim na mi na nei phatsen ti hai dam ka anya thim na hi mi haw sa hai le le hin an de din do pu ni su mi haw sa khom thim na nei no chen su in khom an ni no ne tin lai an mi ko khril lang an lo tan wa a sitting an no boka pu kam pu ga te mi haw sa khan bi a wal khatin cheng sang ni chaw lo kha o le khan chu ga bi a chen chen chu ga khat khat sang ni in lo pha tro ka na ke bi a kom ni phang lo a o re tro tro chawin ni khat sang khat dam kai lo na ata an e mo pu kam pu ata mi gang thai chu phim thu thi ma thi men in do hung khung thu sin la isine mohol khu ektina mi loading iput zoding i haw sang nei pui sam na khu i mi loading aput ding in mi popo fil la khu chu an zoning sin mi tam fe ral chit na la in tina mi fe ding atia ki chu mo ka thim nei ka bi ani nei ka tlan na
1: tuina bana local talent western music hunsia muang min thang la lom tia pan sapa wakisa latwa le nga ina inading hiya hile akashwani churchanpur station adinga akikha khya masangna dinga hi ingai dingu

0: tuina bana numeite hunse meri bath hun markam pawin ingai hedingwa tuna ngai khyak dingo hi le nu chingboi tang tho hi ingai dingo
1: tama o re do a cham chin hai sung theya kaum hi kalong mani pasal ne hu hak zawin pasal kaum ne ya class 8 anante hi kum hi chung met ta khan apan ami boral sana ko chung le dong e le men kanuma ama le khan school khan e pci school kanta private ti taka fi lovin reban school ne pa khan pi tombing akhan kan lo thok ve apa chukum ni kum thum lo thok ve ta ke khom kana hung chei khan chang chang le ka vasana kuchun kan pa hi tha do le pai te ran lai ama hi boi ma christmas storm december 760 hai bela mani christmas storm charin ahung thi ta khan chachun okum no ga khan la boi lo ane chu e kan pa ayen ka thoba mau pang hai ambala bal thei thing khang nau pang an nap hai an zapu a an thu na kal a chona solel hai ka okay sa bon khan thang takana okay sa bon pakhat tan cho ka in thum na hai in seng na ding hu choi ro ka ta nu le pa sin tho a chun ti taka chun na hai su fai man lo thing thang na na na chu ko chun an zapu hai nu choi do bala chat ten okay sa bon khan ka sop fai pe ka ka ema kuchun anni khom ka sil phai tanga kuchun ei sil no jan an lu hai rim sia se theel kha kha ei ni a ho tu ei lo ni na zar khom in khang tin kha apak ti karin tui ko han nei hai ti nge ki pci nei hai khang hai khan upa hai ko la e khai tui kan ma mo ane nau pang hai sil fa yang ai ani kata ke kom kwan an ni khana zin la na en tui dot an mi tho pe ga tui dot le in hoi da nau pang hai za ko an tu ya tui the ko man no asa da sat fain han hang tho fai he win o ma jan tin khan kan la e ma zin kar a zin ai nin thleng na ding kata chu chun zin a anu thleng nau pe ya an thum no hai pakhat chu sukula mak san song ina om ta ba ta dam na pang hai ka su fai ko chon kan pa kha om ta lo kan pa aya thok kan ka uma e lem thang sar lem thang le kan pa nin kan tho a ka khan na pa